0: Ngama, ibomvu ibomvu.
1: Yiti.
0: Ngama, ngama, ibomvu ibomvu.
1: Yiti ba, tele, kwabe sizwe. Yiti.
0: Wakhamukiza singizi, ezimagilo, ezimagilo abo. Sikushaye, sikugenge.
1: Wakhamukiza singizi, ezimagilo abo. Sikushaye, sikugenge.
0: Ngama, ngama, ibomvu ibomvu.
1: Yiti.
0: Ngama, ngama, ibomvu ibomvu.
1: Yiti ba, tele, kwabe sizwe. Yiti.
0: Wakhamukiza singizi, ezimagilo, ezimagilo abo. Sikushaye, sikugenge.
1: Wakhamukiza singizi, ezimagilo abo. Sikushaye, sikugenge.
0: Kwathi ubulumba imbayi kulelizwe. Inkosi emhlophe sayibamba thina kulelizwe.